bona mochio no ba ya bamiti na ya bana bare yo muruki onare kera gikie ko chikana ngai chombe chachi korweri ai chechi ya chechi ana ro rekoria.

0: una chitarrista e vago torundi, va, va. Ta, chi è una curva, una chinta ti dirò. E io poi vengo uguale.
1: Dai, ma.
0: Andà a vecchia, va bene.
1: Yes.
0: Andà a vecchia. Mwe simigo mutarachiwa Eric Avuga. Mwe simigo mutarachiwa Justin Nyambega.
1: Rero naba esimigo aboko kare.
0: Marahu Kini senti Avuga Mpe tebandi Yopo nanambe Kini kita yeka Mwere kira baka nyonga. Kini kita
1: Bia mona legesa.
2: Nasi kwa mbuko mwere diva.
1: Wakire.
2: Wakire uya madam.
1: Aye.
2: Ngoro go digital man eno ko garo mona pelis ko rojira
1: oseka byara kini digital na aye boli
2: e deni no bwa tanye kwangire wigira ni deni rende ngitura kore nsene enkongu
1: yani nse yereke emba utago tiga
2: na roba ndwa dai de ma yise yingi na yeso
1: ngwa jete bana aye ngwa moroje
2: kwando bakam nyoka nje dinje dioro wane mbere riba minyaka tego chio ya muri yeso ya igo kujita ni saa kuji wakora maya saa bantu bose
1: ama ene
2: na kukiri wakubwata tima etiwa si mokoko timbi yare
1: mokoko timbi
2: yare mwibirania brodi na erina mkua ni mo seneta na eni uwe tempo ya kukiri yore kiro kia kekenda kini nyasaye nyasaye tobe kini nyasaye mutu na muka vengira maya by the way
1: kikia bangi na bono kote ni ntua
2: bangi kikia bangi na bono kutu akurwani
1: mungi moko mboli
2: mwadege ndo na kukira na mpia nye ndiringo toka nyamira nda kwa yane Boga ambole bina kete vya boronge saiki nange tu agamba kyo mundu sirete nya mo babantu bakwamire to mubere
1: eh bona
2: ari etiki yo ka kwa bona te kwa uno bwende ko tenera bangina
1: bona bona bona ni mbwede te nje ndiki sakali anda mubwati ndaigwa
2: ndu bwana ndu bwati ge ndu geri to igwa banta aba mbya bari no mbara bu
1: okay karibu amakwa
2: na atire nya sae mbya mona soko baby sibi mbura nya sae to mwakire ngambya mono
1: yes
2: Kwa niyo mwishinu wa Vincent Facho kikitene Kwa niyo mga kanaro kurukuchue dokuro kasokuro Kwa niyo mungwa naro ntajimbo kwa niyo kuru uke kake soni Ogaro kurukogaro kwa niya kutenta Kwa niyo ngena ngarine gune weta gabo
1: Yes
2: Kwa niyo kisikisa kia kona kurukuchura daiga Apa namba satu kian si biaya kesan ko bateri, kesan ini ka dia tu kita dorigi kerbau tu keranse di kita mana nak kau keru mana operis na bangkit.
1: Asal sembia mana, aye yo ya bangina, ige caru kita 0724256504 alegesa.
0: Mwesimiwa.
1: Na ne diva yoka yoka.
0: Wa,
1: na siwa siwa man.
0: Na ranya mira kaunti nda guantete.
1: Na amen na inche nimba anchete.
0: Eba tebri nisa inombo mina ndura abagambira.
1: Karibu.
0: Okanyaru mwisini wa Doris Donya Toto. Nataka William Siasandi wange ramaiga.
1: Yes.
0: Kefa matura espero mumani na umimanyo mwese komo rita pelsi matara kirvuka ndiri nisa kombo maturumato na chali sinya ivuri. Nataki rasio gega numo mina motete numo mina fisika jinisa kasaka na iti wansi nda tebri mkiri mbiya na abandite. Ikoli yonku aneri makaba.
1: Asante sana mbusrengi ya kura chinsa mchabo nchali Ekeronda ito kukwela uchia asense mwende studio Tore manyango igoro ya Safaricom Eyo ya rule libaga liyabene kuchia sem Abali mibaito kwetera aso murobilio bene Uyoma nyekanibu na patamo na Safaricom popote ulipo Ayebuna omole mine Noma nyetebuna nubuate libagali ya bene Lyoko gendelia obole mibuau Guchia ase Ensemeli yobu onchorelia mono Asabali mibalia bakolema Ebintebiga Bibwene teko niguwa sobu angu Buna chinyanya Abali mibechi nyenirinagu Abali mibechi nsaga Abali mibamoba Ebintebiga bibwene teko endabuangu Noma yetenga bono Safaricom yako ili libagali ya benenga mbabu ate bando yue manyeka nebuna bando ya wakulima ase chishiringi chimi satu choke wiki okonyora 1.5 GB data naende kwa nyora call minutes emie ye mo igona boko nyorobu ate 100 minutes yogwa kesimi utalikorosa na boko nyara kobeka obole mibuao guetera ase umutandao aso kutumika 1.5 GB data na boko enda live oro ki abaguli, cabbage ya obuna yabe ile yuele tayari kogeswa esuguma ya abeire ritayari kwa geswa.